0: Agaba.
1: Aye.
0: Agaba. Who they will lie in?
2: Ola ro bi mo ma dupe ori re. Ola ro mi mo ma dupe ori re. Momo mi o ba mi lara mo. Momo gari gari ogodi lara mi.